0: ta lo korin e tete so fun mi ko to soro ta len to ko e tete so e ma seju si mi ta ko di mo bere ko to di po ma soro e tete so ke le gba 10,000 naira en bi ra yin lere to ba ti so ti lo ni en ah e wa pe mi ah e ti jeko Laila despite that ababe lo we lomi pe eni kokon laila yi orin yi ta ni eni to ko elomi oni igba ti ba ti wa bere pe odun wo ni won ko e le gba ojo wo ni record yi jade boya le mo eni ki so fun yin emi o so fun emi emi abiodun ki so fun yin olodun ba so fun yin emi ke o si kan ti won mo mo mo mo me to korin ah be se gbohun yen ye ke me to korin yen to ba ti di exactly for Terry Money nkan kan ti emi ati yin ta jo ma popo ta jo so a jo so yo kuna ni talent to korin eleyi te ba mo pe need recharge card e pe mi ke so en to e so ro ko en to korin yi te ba wa so ro ko yen te ba so ina gije baba yen won ni fun ni recharge card ta le ni to korin lowo lowo yi to nkorin to lo lowo yi kini na gije baba yen ilu wo ni won ti bi baba yen ah 070 022 55 10 37 le kan si talent ton korin eleyi ton lo lowo yi kini inagije baba ton korin lowo yi ati wipe omo ilu wo ni baba eleyi ton korin lowo yi 070 e pe mi ni won si fun ni recharge card ah oje ro popo hello Hello, Ekrole.
1: Ekrole, sir.
0: Yes, sir.
1: Yeah, General Colin China, don't call me.
0: General Colin China. Ayinla, omo ilu wo ni baba yi?
1: Yes, sir.
0: Omo ilu wo ni baba yi? Somo apo mu ni abomo ikire. Omo. Omo kini, omo ijoba ni Kwara.
1: Kwara.
0: Mi o gbo, sir. Ah, e je je recharge card ke to lo.
1: Omo
0: ilota
1: ni Kwara.
0: Omo ilota ni Kwara. Kini oruko inagije baba yi?
1: Baba Latika Kebe Kwara. Kebe Kwara Baba Latika.
0: Baba Latika Kebe Kwara. All right. Lati mo wipe egba abe egba e ba mi fi amile Alatika lori. Alatika ke le ba je recharge card mi.
1: Mimi.
0: Eh? Yeah, play piano ni abi woni mimi. Do re mi. Re. Re mimi.
1: Yes.
0: Re eni suru mimi yin ye o to melo. Re kile pe.
1: Mimi.
0: Ah, e wo ba le se wa mi bayi. Mimi. O ku die ki won gba tan won ti gba tan. Baba yin ki won fi ayajo ta ni baba to n korin yi. Ah, hello. Eh, erun ba won eyan. E nba laya di ko teri si. Eh? Ah, sugar, iyo. Hello. Eh, ma kro le ma. Ekra le o. Eh, network yin se neti neti. Baba to nkorin yi ki loruko e. Omo ilu wo ni? Kini ina gije ton ma npe baba yi? Hello. Eh, orebete. Eropo loju opo. On wa nkolu ra won. 1000 ni pere wa fowo kan. Hello. Eh, in rebete. Adura mi ni ko mo rebete lo ke kankan ma je card mi. Mo ni chat card ma friend to ba gba. Esi mo mo pe o to le bi ma so lori program titi mi. Hello. O da bo se rebete yen. O da bo se rebete yen. So that's the kete ti ago merin abolu abo soju agba mi ti tero etoto ni ta pe ni bayi se gba. Hello. Ah, I want to be too low. We have less than 1 minute more. This is exactly 4:29 p.m. Eh? Benny. If any. Hello. Hello. Nigba ti baba yen re ilu yen leyin wa pe wole. Ara wole. Hello ma.
2: Hello.
0: Ekra le mommy mi.
2: Okay, ka so.
0: E ka so ya lalubarika.
2: Ba on you.
0: Alafia ni aya daddy mi se wa.
2: Okay. En so wi pe kini o nko awon to ko ri.
0: Benny.
2: Okay.
0: Okay loruko won. Okay. Loruko baba to ko ri toni si. E je ki won gba yin mo. Eh, mi lo le file, mi le mi le ti tori yin fi radio program yin le. Eh! Abi ke nu ni temi ati ma dun, ka ma jo ka ma yo ni. Eh! Kinu eyan dun choice ni. Kinu eyan baje choice ni. Awa ti yan choice kan wi pe ka wa ma soro kinu ti yin o ma dun. Choice that I make ni e. And you know there any choice. Kemi o ma feun. Sorry no Mikey, ki ma ranju won le. Lori Mikey keyan ma enjoy gbogbo nkan tin ba nso. Bargain ni ati ni e me. Hey. Otutu mo mi ni role, otutu ma mo yan role. Hello. Otutu mami gbe mi sa ya o. Unfortunately, ara wole lo wa bi okunrin le gbo okunrin saya. Igo ke go ni e. Aye mi o ni baje. Otutu mami gbe mi saya o. Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello. Agbadu.
0: Mi o gbo.
2: Agbadu.
0: Egba agbadun. Eh. Ekomo yin lede, o da gbe yin o ti pe ton. Egba agbadun, omo butter o ti je shawarma pa. Hello. Aro ni pin.

ọmọ baba wọn lolúyọlé nílùú ìbàdàn Dr. Saheed Osupa Saridan P. Papa. O wa nibe lọjọ igbeyawo yen orin to kọ na lele yi oruka ti dọwọ na ti ololufẹ re mu soni neji o na wa nbe lọjọ igbeyawo tan so yi igbeyawo yen dun o larinrun o larinre bi pe aye gbọ orun mo ese ogbero gbogbo e lo nro ni ketiketi igbeyawo yen dun me igbeyawo to ojo igbeyawo to won bere si ni gbe loko laya won ro yin leti bi pe te ba gbagbe pe mo so bi pe olorun fi ere igbeyawo saarin ebi yi o fun won ni omo merin gbankogbe akobi meji akoko je okunrin abi gbeyin meji gbeyin won je obirin o wa je okunrin meji obirin meji Olorun wa yonda ola ati ola fun ebi oko yi a ma sise takutakun o se sise takutakun owo n wole fun gbaju gbada onisowo pataki niyawo yi je nilu ibadan inu shop re asikun biba omo se lo bi kanrin kese Street akoko ni bi shop re o nlo gba ton lati shop akoko de shop 20 iya yi lo ni shop yen aso ti won ba se ni lo oyinbo loni iyen ni lo america to ba ma fi di irole shop iya yi le ti rira ni ode ibadan iyen ni ipinle oyo I must confess to you this marriage was seriously a very lovely one. Won lo kekeke, won tesiwaju ninu iberu Olorun ati ife to yanranti ti oni aba won kankan. Ha! O se pataki. Thank you, Saheed Osupa. E ma binu mo fe jo bi bayi. Mo fe jo si bi bayi.

Hey. Ah. Yo. Bi mo se nbaro mi bo igbeyawo idun. Eto igbeyawo t'Olorun fi se arin awon people yi o da gidi gan ni. Ko se en to ma ri oko yi ti oni mo pe o nife iyawo re doju gbi. Ko se en to ma ri iyawo ti oni mo wi pe looto looto lo feran oko re dinu. O de lefun kan ninu marriage yi awon mejeji wa jora won won da bi ibeji. Ti won se nrerin ni iyawo na se ma nrerin. Bi oko se nrin ni iyawo se nrin. Iyato to wa laarin oko ati iyawo ton ba nrin ni wipe ti iyawo re ba nrin a ma ready oko ni di kankan to fe re. Hey. Je ni lo wa wa ya fe bayi le wa ruye ya ya bayi. Bo mo ma so kiri kan fun yin wipe tibi tire la da ile aye. Ti eyan ba ngbadun to ngbadun to ngbadun to ndun sesese to ndun sesesin e ba so furu won pe kan ma mura le di ojo ibi kan be yan ba si ngba ibi to ngba ibi pelu ironu ati ibanuje e ba so furu eni be pe ko ba sore tinu o ko duro di ojo ire nitori pe ire yen ma te lowo. O wa di akoko kan ati awon asiko kan ninu igbeyawo yi. Nkan fe jora mo. Ife yen o fe bo si daada mo. Ife yen o bo sori track to ye ko bo si mo. O ti n ye bara, o ti n ye biri. And the question now is this, ibi te ti banda si ni e. Arakunrin to fe iyawo yi ninu ife o ni ore imule kan oruko ore imule yen a ma je dapo awon mi as ma pe ni depo ina gije dapo a ma je dapiro dapiro je ore imule